Dulce, no? Sei ta sugar, sugar, oh honey, honey. Ok, lagami ba ikwe sa kya wore kinang ito ay bira. Ito bira dulce, skuche. Esa sa kita The Beatles, sa kita obla di obla na. It's the weekend.